na nsenya no ma me kura di ni ko to school mo se onko sua de abede afg eni ne ba bi ni ne ba o de na ko school so onko sua bi obi nim de koti bayira huma mu ende ya mana nko ba kesi akobon kitinkete abofra no

0: Jesse Kofi Sechi Amanfo Kofi Mbako Amaka Ameti Asya Nyumre Eche mamengu otuwa inenche Memana Jo Memana Kwaba Memana Kasefidi Kakrake Otuwa inenche Nyumre Memu Wa Jo
1: Ya miyawo, obidishi
0: Na Mpono subo kwa liye
1: Nyami Adom, obidishi Na unsoe
0: Obibia boko
1: Yada nyamiase Yada nyamiase
0: Biaboko.
1: Oh, biaboko. Biaboko.
0: Na, enkrande say.
1: Ah, yo, me da say. Enkrande, obidishye, anokre, ne kanye di, nanso, ahonto wum. Onsa, anokre kanye di yon.
0: Yeah.
1: Nanso, yira wu kan.
0: Wutumiro wu kan.
1: Ahonto wum.
0: Ahonto wum pa. Anokre. Oye, kanye entan.
1: Enu bumiye papa.
0: Pepe.
1: Minya, enkrayeshi. Enkrayeshi. Kobe phones 22.
0: Yes.
1: Adebi anoti. Enkrayeshi sano. Ana neneje.
0: Neneje.
1: Omuse ayanukre. Yeyi huu kumunu.
0: Yeni yeka.
1: Enuwa na yeden. Yeka. Anukre.
0: That's right.
1: Kumu oshi. Asha intedie ya tum. Oto adia ya nto.
0: Sabe pepe.
1: Sika samude ayetari.
0: Ayetari.
1: Ene. Uko kumu. Na wanfa shentie dimbi ankahua. Mini anvya.
0: Ubeka kwen TV.
1: Medase. Medase. Medase. Na nkansu ya kukasi ya pa.
0: Ya.
1: Enso wanfyo musu ya.
0: Ha unkum.
1: Unkum.
0: Ubetite tisesa.
1: Unkum. Enso nkansu pa u.
0: Enso pa. Ba wanfya unkwan unkum. Enkraka krake yu.
1: Wanfyo musu ya.
0: Unkum.
1: Unkum.
0: Asem sebe.
1: Medase. Medase.
0: Ujwa na. Enyume kwa mkwenu ya asesu tisei.
1: Oh. Ubedishye. Aha. Memo mfo akwenye so, nemi nchia gana fo, bibi etie plan B,
0: 104.5. That's right.
1: Obidishye,
0: mm-hmm.
1: Ana, o start no, o kan bibi se, o kan e ye, ana, wan kan ene ye. I am say na debia no penufose say da sore na ya ntia samfufura
0: ayechi
1: aneyechi na gana ho do ni wiasa fana donti plan B debia no ya to ye ho ogu monti so aja ye hwehwehwe nkuro no mentwe ne ntwotwo na ehwe ne ekoso na ya debobo ye nuanom na bi mso so omukwa danda na omadwendwen a e do omso no omso e debedan a na ye so ya chechere machire ye nua gana fo na omso amahia dwene na ye di ya to ye ti debia na gana fo obi asem bede ye ponsu sei na kofi ye bobo hu na ye toma gana fo na sa gana fo etumi emahia adwenkira a na menichi
0: na omomde asem ban so efa de adwuma
1: se de omte ha de wo of course ne ba nsema nua gana fo kanu fe de wo mosre no na awehu de fro hanu bonsa na nenu
0: aye sisiri yanku a
1: ti de bia na mede aseda edema afrefo no
0: that's right omuni wonu mani hu
1: dabi
0: yes
1: dabi
0: yes.
1: Omu hudo nsunti ne wo ha
0: ye wo ha
1: ye hudo nsunti omu so titi radio
0: no omu chi ye
1: ti ti obi bia ye ni so de omu ye man ye no
0: sabe pepe
1: mina kofi
0: otwa ne
1: I'm so well who be your say once I
0: will be Antino. Obesia, my ha,
1: Areho,
0: my ha,
1: Areho,
0: my ha,
1: Areho. As a meaning, and the same. Yet nearby your water for our Ninukunu and the tea. Said the Bible, I can say, Oba, new Badama, a beja or Muni, any or more, a jaho,
0: jaho.
1: Di omu hon akubum ayo hon namba akun na omu atu abara bono so
0: sa
1: na obeyi ayo wadofu wapepe sa na miken oni nikunu eneti ene nimba mienu na oba wakwa wadofu fura wenye mkwa da mienua eneji ya wumu nyami adom so oni nigura anase nikunu ewa omu wa mufi awa omu timu anete sa abara bono diye
0: ekoye
1: komu komu
0: besi ya enyakura eneti se pwede
1: medase
0: that's right
1: medase medase na obi nim sada debia no kuvise chikana ase mse ya kwati baira humu ama baira ambo kese ya die ababo ye yenu ya bai nikunu 104.5 ma yenu ya bai nukuro bo babo chile plambia femina acha se watuna nikunu huwa baye afiba akun
0: 1 year
1: mfense bro nye imu na miya aduma afi wewe ye ene afiba akun nura ya die bono
0: okay
1: ewo jumuma acha se se owo fie
0: ya dinaba fie
1: owo fie
0: okay
1: na jumuma sadibia esu omu ye biyano omwa ye na bai cha se dabi sabi nura su ewe busia inti wapre pa sada ba wadofo
0: ba ye
1: wa ye anasa
0: kudum
1: wa ye na onpeso obi so beti omo asem so inti no eja ebusuafo bompo a wa ye ye na do bebi na anoden enti yenu ba ye chese okọ nukunu ebusuafo ho edikoto ye nasaba enim ene ene nkumafo enim se wo mi abema no sese no eye den nkoda no so inti enti nka mo betuma bebo me kakra ja obatan on to be ntunu nsunu mu enfa eden nwura enhyem enti obatan anasa obai nase ene ne kuma baako abekane ho ewo mu fie ewo mu timo mu ehwe eye nikunu na na se ni nekuma betena fie ho bosome nan ni e che se omu nyina betena fie ba ko na am se empenufo kan bi se kraman echire ni onan na ni pa so won funu na bedu bebi no na afi yade no de ekona no de na ye nua bai so che se oye nya mesum ni pa na se onfa de nya mesum
2: ndiagro
1: na se do de ni tia pempem mate sa abo sonsono ntino odinani ato ne sofo enim mesra ganafo muntie asemi ye ma ye pa
2: muntie ni pa
1: e bia na e bia to ye nua bebi ana obi ehu bi pen experience a yede ne fa mu ana dia onye na asomdwe emra ne nyina ne se ye nua bai ekofa eye ne sofo se sei na to no ne wura yade ebubu no achese nyame adoma na se ombre mbebo mpaya na se bible kan se emfeni ko ne wi ya obeyi na home dia ma sofo ntino oba me so ebaye ebebo mpaye na mpaye bonu munu e ha na asem no me ne ko fi empaye bonu munu na ko pie se yade na eye ne wura yade no eye fie yade
2: fie
1: yade eno nti sofo yi eye ne nyame dia na se na kwankyre na kwankyre na ase ene ekuma nyina wo ho e ma kwankyre kyese ekosi ase ene ekuma so so omo ene yade sadie e mo so omo nya bibisa sofo yi eye na dia nyina ko wi a ase efre eye ase anase obeyi ase fre no se ewura eba ne sei na wakofa osofo abefia abebo mi beyi enti se wo mo sofo abebo mi beyi dia meba no sanka mekum na anka no koda bremu enye sesei a wanyine a oma mbidi enanka bebeku no enti omo yi oba ne megu abontin na oba no so ka chom se dabi mo beji mi fi mebusu afo nsem enti mo mfa me ko mebusu afo ho asama o se nase ka kire ne se onko bo ne busu afo ama ne ne busu afo mbra ne busu afo mbra na menua wo hwe asama ase edidi obeya on kamen yese ase ya bagifie na boso de
2: de kwe de obi beka se ase opese de ye de
1: nya kwa de fa so poso de pomo obey no betna ne bafie de eni to obey che se 3 days ni anko kwe de police case and an area move for se de bi o ye wase and an nyoma no so once egufie nko ade problem ni nti obai so abu nebusu ya fama niye ame nebusu ya fosa mbebe na msidabi asamu edi otumise nasa nung ene pebibie edi edi ayena aneso pa so ompam ni mfifi ho kabwani bae na waye
2: se nikumu yale
1: na odene sofo abba sofo pwone fri asol fie abba ni fie abba ya sore amano achira kwa nchiribi
2: se wose wene tuyem
1: isa nkabwani bae nanka obai ayye na mina kofi yechi se ubusiani ebi yare na ode osofo
2: eba
1: ebeba se omebom paye emmano sabe owufu okora no yede ne kwa so de
2: sa
1: ekwaje mpaye
2: ya wufu suma no
1: ansa na wa
2: ansa na de sabe ebe chefo ma yede na chefo
1: meda se ntinke yebia ba info so ben ana ko yeye
2: ana o mama ti ase so oye kristo sum ni a onfa ne kristo sum eni agoro
1: se nko nko fa ne sofo emma so mebom paye ede emmano kunu intero tumuse dabi nasi e tutu anu mahudi abachire nse anu mabeni intero se dabi kukwa mfarisi obesu mwini ya
2: unsu mfarisi odia sawa betari
1: baba plan BFM oni hiya bisu mabumu ya mfama gana fuo kwa ya nasi edini fasu yi embra beng eno mfane mfasu ono se adventure ope free gana fuo honu ni asia ya chire ni embra beng ene obayi otina hayi mfana asi mfasu
2: Also for the bands one more
1: Debbie,
2: that's so baby
1: Debbie
2: Nemo Aquanche no di gua gua mu
1: Aquanche no Ewa na kwe yosofu abrobe
2: Ewa
1: Eche untume mu
2: Ki
1: Eno na akobasa Nti yenu ya bainase mina nese Gana fu Eni diye mu Akutusere mu Seda mu ye ma mamfu no Kwaya nase dini fasu yi Kwaya ben pa no mfa nase mfasu mra kwa yinso
2: Ok Ebe yi
1: No nye nasungu
2: Obane ti mwuse nkwa deko police station
1: Ay because of
2: Nenso mati ya nase Ye yi diye nka
1: Sa
2: Unye ntubwasi
1: Ay Na anu sono Plan BFM Yese kanyu chaha chaha Enu nti Obayi efre ni kuma Ema yanene kasaye said the Bible born in Cruisa, pepper, the
2: Kuma,
1: son and a mammy.
2: Bemano Nimia Ba,
1: and say, when the Kuma,
2: the Kuman,
1: or say, I no creature do,
2: sad Natia,
1: and no creature,
2: I must obey
1: Debbie, but there are suffered on the Bible Yakuan children, and an amami, Jenna, so say. Na se akofa sofa be bodi chasa kwanchira na be cause we feel just say asie before
2: something do inside
1: chasa so anti asie on order ne ba nti ono yoko ho nti konko na ye nwe ba so se da bi u ba ji mi fie ebusian se nti mo fami ko ebusian on ase na se so se ono so nko fere na ebusian fo emre se de asie ni no mre na onu
2: empenufo se saware ho egua egunkuru
1: Egunkuru,
2: abari egunkuru.
1: Egunkuru na mila kofi. Yasi mimi tu makase, waya mna abroso.
2: Because oso fu obe fi, oso fu amu obe ye.
1: Tabi
2: akwanchira no dibu
1: akwanchira no dibu.
2: Eje bana se na wo aso ba ukoti wa makase. Sebi oso fu eba bebo obe ye. Anode, anode.
1: Mimi huse diye drulu, opesa ase, enko,
2: enko. Na diye besi ni yade, enyensi. Na diye katasu, nye katasu.
1: Sa.
2: Enu tuwa yenyumbe, asem na yese pa

0: ti no twine anugu so a obuza me se aso no ana e betre nchen a kai bibia na o twine
1: me nyako fi unse bra ase emba fi ho no
0: na na ho ye boko
1: wuti ye nua ban komodi mu a ase emba ho no na ho ye din
0: sa sa
1: ase ba ye so aso cobra cobra
0: obia okay obia ba ntima me consumerance ya hello oh
1: ase eko kakra anka obepe sana na mitumi hunu na ase nso edi
0: okay otu an obi aba ma enfa we ni enrade hello
2: hello
0: majo e
2: yenyu a
0: okay mun fa nche wa awoma ne basa na eso a chepe nti mun fe na se e man fi ba na mu dia che wa
2: acho e ni julina na tanto
0: okay juli wa nche wa gi
2: ni pacho ma che ma ji ba ni mi pese mi ka che mi si sare o bom modjo no ko fa sofu no beti na fio so won ti nia no sofu bi o on the family no man man na e ja akredi na da si no don say yes
0: okay
2: na no o sofu no en te bi obedu o
0: obedu ha
2: obedu o odugu a
0: o
2: fa mo no ba ne man na o bom e ja akredi si no obetu
0: okay
2: Medase.
0: Ebedase pa. Ebedase ne modie no wedi kaache wa yentie yentime mfa anka kuntabu na. Edi kan dia to no. Aha, nti ba ko e wo ho no no. Eji unsu betimi afred abaso. 0551656565. 0551656565. Etomu kwa dia. Metimi afa himsa homa no ebububu ne kakre nti no. Die betie bia na na motimi dia cheye. Isan Sebastian ya nanche sa humano nsemono tawe etimi edi ama ebankwa diya ibe timi afwa na yekwe ni hello majwe ya na
2: mpe kami ito anweko tina uwe kusamise ayote sebema mami bifia ya uyacha na adami usimu bibili awo biye yo mu bi mi ye bi mi mu se mi wa ye bi ba bi ka se na wa ya ni mi wa ye na mi mo ni mo ma bi kri awa ye aka mi pe se o ba ma mi o ko tra ni ba o se se ni ba mi bi bi o to ki wa wa ye ni mi bi ya ni o bwa ni na wa ye ni ki na o bwa ni o fi ya bi ye ni o wo bi bi wa o ba ni bi ye bi o bwa ni but the man the bill any money na because me dey ma bin ko a me ma me o fi na se ba for me kra e te bi
0: okay
2: o bu ko fi a te bi we bi anya wo ye ko o problem
0: okay mm
2: na me do a wo bi ye bi anya ko o problem
0: okay
2: na ta le a wo so a te o bet na fi o kwa e so dey ma me Otu mona wote won bo abosu en kan kire wa se ba ni ko ba ni bo bebi fa mi ba ni fa itaka wa se ba ko fu aso fa bi fi eni jere se wa bo bi ni ba won ni bi won ntu mo ni ti o so bi kakape aso ni ti mo bra on kan shi ti mo
0: okay
2: nti me ma ma mi ni o bi mo ni ba o mu ko mo a se fi wa
0: okay
2: nti mbe bi ko so
0: o ni si
2: mi ba ho ba ni
0: na ya beda se pa na won so agwe nchire hello
3: Hello?
0: Udini bibi akase fwadaro man?
3: William. William, a fresh kaswa.
0: Okay, William, it's you.
3: We are ba. That's a woman, mema. That's a woman, mema, na wa woman. Ondo kwa This is plan B.
0: Six six five six zero five five one six five six six five six. Eto mukwa dia yebeti mi afa na yako yenima nesa nti yosma insia na yaso sunti mama mfo ufeni we na yentu aso hello
4: hello
0: yesa udin
4: udin the Benjamin
0: okay Benjamin chowabin
4: baba niye no Obani de o right se se dia de wan ni se asimi de pri omo hage asimi de pri emishia me da so bi o ni ma o be man ba ba ware o ka tire o ru na yo ba o ba o be man ne yere sai o be man o e ni ma mi sai o ka tire ni ma ni ba ni se ba ware won be bi sto e man an ka ware first one obana ware second one wa ware the video no obana ko ware bimba na ko ware abisi wono the video no ma men bimba ma men ka chere se wa ko ware wo ba wo ba de na ja pa di e
0: okay
4: tan chilo wono do ware ne wa ware ye no wa ye den wo when want to say wa ware
0: okay
4: because bimba mo e di obano ni ma me di aye ni ma men the video no wo ko sama bimba no bimba no obane ni yiri te ade ne wa pa wono ne pati se no
0: okay
4: ye ma me no modu ene ti o mo ha gin pa
0: okay
4: tanto obane di ene di won jine ne ne so pa pa ko nta ri ki enye sa ne de wa jai na si no be ti ene di o be ti na suri si o ya ya ya
0: e ba da si
4: tanto asam ne won pa pa ko nta ni
0: okay
4: o ji ase ne tu o
0: ye da si Yeah, that's a pan. Any other way that someone's waiting me after about so actually what being a key of fridge media no get the BCRC na the canon yet me out to us. So now, what do I mean? Ghana for Kasa.
1: Ghana for Kasa.
0: Ghana for Kasa.
1: Kasa pa.
0: Na smabe se biya santema ye biya ma true for no. In ya course ma ku ma ku edu enu 15 course. And a buy a new way. Na emu ma ku ma ku edu 9-14. Echima obano onti wale nasi fenu wanye na agbisa si asisani nyoma furu nti no okọ opebema ni ye
1: so ntena fie ho
0: ntena fie no ma
1: okay
0: ana ba ko se da bi e bi ana asu bai eye eyiri ani osofo akwa kwanse hu ani ebe bo bema ne maame bayi
1: okay
0: nti asu no ba no eye maame no bema ne maame no ntena fie ho Na me soso majuma di aka nyina no atimi ato aso anwre yi edia me mede so eye ba akopɛ obi desie kofi sechi amamfo kofi ba akoma kanyam yadma de akyina yesa bechia anwre makram nyina